0: ya na nketo ba ku we die kai numu etuo boba no wo hu se bubo mu pa pa pa pa pa eti nre tuo no toto ye na namu mfra mamuo se adwo asafo sara kanimra she bedwani dom kwa benya ayu obi na abo ni tuo ewo bebi ya wokoy ye no na asem na ye bebre ni chi hu so no se wo hwe video ni mfonyi no a ni chi hu na se bibi e kwoso wo ho e kire se ye di bibi abo no ene ene bisi o na nyetuo na nyetuo na ne ye di a kire no a doctor fo ni woni a wo boa sai adwasa fo wa yarehwe mu o kire se ne de ne ho ye na ye di asem no ba ye do mu sukwa esi ase se ya nti ye sentwe ni Jagiri Boaz Benin Jom eni asoma no sa asem no woni akire asem no woni akire na yenhwe ne ekoso ena de akyin yei se ye sesare adwasa fo ho ye a asem no anka sa akosi se ba bi asem ni si ye de na ekoso ewo ho yenhwe se Jagiri Boaz aba Boaz ye Jagiri
1: yebi
0: eyin na wugina sese yi
1: o me no kase me jina fie na ni mope maami bi etoto kokko me bae a ohun se de me ko ba na o se e de asemo na me so me fa na ma hwehwe obi e no kase se nye obi na ba cho se hwehwe yi ah sem asem na sie you never knew se bibi ko na si the only difference o mus no abdi ena omode ahoma afu
0: hello Boaz na wo kakra no ahoma ni twetwasi
1: ye bi otu nka
0: aha se se de ye to asoma me
1: o na me ka se se u ba si a ba bi a incident ni si no to bi ti an chiro se fie wo ena incident ni si ya wo hu se ha bi sa akura kwa zo enu a ba mu ni bi ni ha amon fo okoba ena se de ho akwa ena ho ye ba bi a ehwo ye din nkom magidigidi sa akwese residential area the bisa manfo a omo a
0: yimto bo sanjina yebio sanjina yebio no asem no ehia yeso okase wu hu se bibia akura akoso nura ne enura obi a wora na commentary o chain sports commentators yi se ena uhwe gate ne ebu nuo ena adwa ne ma na gua no si gate ebu tudu ona gate muye Ebusia ye bom modern ye nsabe kan Boaz ye na hello Boaz na mi bisa se enura se wutie commentary se ba ye ne ya bosesia obi die so ena adwa safo de ne kai abebo epunu mu ama epunu no kra wa se epunu no wo kwa ye wan hu eno
1: ti ma hu se gate no wuti mu se bidia de abi yes abi e ko
2: ha
1: akashia
0: Boaz na nade aden sa brawanim kakra brawanim kakra na asem ne hu hia pa firi ba bia wugina no brawanim kakra
1: okay
0: ehn brawanim abusia jagiri beni njo mani ene no etwetwe nkomo no enra ba bia tututu ono koso ewo no mo ena ne ye ma no akwoho se onhwe fi se na no pa ade che yesi o na amamfo akwoho kwobo se che ena wo munkita warrant ne ne ka ho Boaz ye
1: yebi
0: Eh say that yet to us.
1: Okay, dinam me can say so ba hana obi am point and tell us if ye we mu na incident ni see ya na say hana obi tutu ana so obi di club pem ye na e bi wa won hye dan hu gate ni de obi hu sampa ye de bibia pem mu am gate na abie a e konkon ho kakra a en kan tu mu kra e na omode enhoma atwe fie no hu gate na no atwe hu ahia sa but maka say se obi ankyere so ha sey enura atututu okoso ana obi adi ka epem ha hmm aje se bia wudu wani hwe ne kye se de ya da wuta ka no hwe ne kye hu se gate okay enhye dan nya normal sa na wa hu se ampa
2: incident no
1: ti wa na mbetima kan se studio sa ebi wa police ni bambo ni die ni ha me wura me fa gate na no mjere de mani hwe fi wo susu mi hu ni pa bia wa around ebe gina ankyere na me hu se obi apia frifie no mu awa do fuka woko bet pass obi hu se bamboni bi wa around there da bi me na nka me try say kan ye na manfo wa around ha ma me bi to kokko ye ne vakasa na o se da bi ha de won do suru an hwa na o ma ba obi aba bebo no as to say hwan ne ba bebo no there won ti min kire but e bi wa metima kasa ha ye din ha ye calm bi bia nkoso gidigidi bia nkoso bamboni bi ye ni ha bi bia nkoso da kasa enura incident ne si na ma edu hu aba manfo no there obi e kwa ba hu se bibi kura